ka step ka pasuk bat ka ka ba kamen ni bi baro ki parlok no ngap ka ni ka dei ka akash vani shilong ka ba wan chi pinu lies pa sa po nyo point on medium wave ubiren ka ru ba du pras pa and rip sa kilats pila ru ban yo ngowingi live streaming na ka news on air app.

dang rong kat bat ni ha ka program ki sur yaro bat ha kan ni ka program pa phila yo sngo mun tan ka jingrai nari lom garo ka jingrai blarwai shapi da ka kan hun jong u nanak ke marak ngin sngapat mta ya ka jingrai ai ngu nari lom jain tia ka jingrai lai ka teng pa ha banen but ya kan ni ka jingrai larwai da I chngain password

te parlok nong sangat bat da katu ka jingrai la ai ka teng pa pnen balarwai shapi da I chengan password ngla poisha ka bokut jong gani ka program ki jingrai ai ngo gani ka lawan shapi na ka akash vani shillong

ya chakamat hnem gasni lapnlong ya ka jingle abura makaleng jela Assam ya lokpriya Gopinath Bordoloi umantri rangba banengkong ya jangka jela Assam ha gasni rakhe galengko snem singkha basis pa lai pun reu jungu hnen gasni ya gani gasni la rakhe da ka jingkan ma buram bat ka jing ngongo ya ka pateng jong u Bordoloi kumunong pun wandor ya ka Assam ka bementa ulat gejala Assam u Lakshman Prasad Acharya ha ka kubor jong u ulabatai ya ka jing iedri ka bajelew bat kirai ha ka kamsan perthai ka badan ke jing thumu jong Bordoloi kum kita ki jing thumu ki banno senyang ki bayadai ki pat ba Assam bat ki ba penerus pa ya ka jela ki katokan ni ki benta jong ka Manipur bat Mizoram kele i ka jing sedang jong slap lior balatep kum ka southwest monsoon hnen gesngi ha gaba ketenat IMD kelong baki jinglong jingman kilong gaba biang na kebenta jongka bania ceprang sa ki weipat ki benta jongka tan chte lam mingi ha niki ar ne lai sngi banwan bat katto ko kubor kalakot dengan ne step ka belawan chapi na ka akashwani shilong ha ka por prabjing ne so ap ka Delhi station na ka benta ka kubor ha ka ketin hindi ka banbot ka kubor ka ketin pareng ha ka por prakat san minit Nipun kan mau pergi nong sengap bahag kapor Prashteng naga nega station pin yo ya ke North East News. Kapor mentah kalah jandap artat Prabujir.

0: in bar way uta ubriu ula dei ban saklang bat uwei pat usamla ubadang kam hapo karta ban yau kaba pla ka lomba unde usamla ula pen i aga jinglong kaba bha bat badon akor hakmat unde urang ba habala dei kapor ban sum unde usamla jutre ban sum shua yaladi Henry ula ailat shua ya uni ubriu ubal kamrang ba un sum shua habala dei patru kapor bakin let bamja uni usamla ula shim ye kapliang ban pen khat ya ute ubriu ban usa khat pat yaladi hadin kane kecing le chong uni usamla krashon ba haga jingmut jing perkhat jong uni ubriu kat hado ba kala penlong yau bahaman ba uya kendo ya kilok kicor harum hanen jupem ban ya thu khana syapang ka jinglong badon akor jong uni usamla hep barit katu kani ka jingi thu khana kala kun ban ngex kem ba pilas ngau thu syai bha bạn nghe ru bà phi là yo si bon cái chính hikai na cái này cái chính yêu thuộc hana lên con cái chính cái ly hằng này cái long ha tu mang ý nghĩ lá mu bàn long cái chính yêu thuộc hana shaki way pan na mar cái akor bang idon khi hết barren phía snow tân nát ni em ya cái này cái chính yêu thuộc hana
1: Agnes
0: ngap gan mình ta ngăn cái ly biang ya phi sakat tu cái này cái chính cái ly Kumno kinong penya jong kata ke airline, kila le ya kita ki passenger.
2: Kila kit ya ki baro, bat pensa ha kawai ka hotel.
0: Uta ubriu, ula day bansa bat no.
3: Bat uwei usamla uba kampot ta ban ya u.
0: Ki ei ki akor babha, ba undi usamla ula pen i ya utei ubriu.
3: Umtre bat sum shua yalade, bat ha kapor baki bamcha ushim ya kapliang, ban pen khat ya utai urang ba, bat hadin unsakhat yalade.
0: Kani ke jingle chong ne usamla, kalakta kumno ya utai ubriu.
2: Ke jingle chong ne usamla, kalashon bha ha ke jingmut chong utai ubriu, kat hadu ba chuklet, ban yutho khana ha ki lo kichor, shaphang ke jinglong badan akor chong ne usamla.
0: Ka ei ka ching hikai ba phi yo na ka ne ka ching ya thu khana
3: ka ching hikai ba ngi yo na ka ne ka ching ya thu khana ka long ba ngi dei ban long ki khana ki badan akor bat ban burom ya ki balasan bara bor ngi dei ban pen i ya ka akor ka akor babha ka yai sa per to junam
0: a snow comment she got dei e ya phi baro ba phi la ya sha skor bha ban Ba pila la ban jubab ya ba ro ki jingkli. Kani ka pen i ba pilong shisha ki khna ki ba shilur bat ki ba pro jabing. Shua ban pen kun tong inya sngap sa ya ka wei pat ga jingruai na kini ki hep ki barit ka ba kren hi shapang ka akor.

0: shibun e hebre sa shisen pat ye kami ke jingruai basau thiang bat ki rendang mas yang jong phi german ba pinlong shisha ka lawe ba phonai na ka banta ka ri bat ka jat ban ri kum ki khon khna tungin kan ma ba ka jinglong don akor ba don hanu hanu ka long ka pan sngat ba la pen phong yala ka long ran yang nang kong nang ta yala ka yeng ka sam bat kum chu ru yala ka ri ban jat ban ri hab barit kap tung yala poi sa ka bakot chong ka ni ka program chong yi na ai ku blai ya phi ba ro ba phi la plai ya ka por ba ni shim ban ta lang ha ka ni ka program na ai ku blai ru ya ba ro ki nong snap ki ba la plai ya ka por ban snap ya ka ni ka program chong yi ha ka ni ka step ku blai shi bon
1: ka tum dan pla la sap ka lang ka program le lung pong ki khana hap ka ju punya jong i kong join ma ti bina halak ra phang ka akor pato chok pon hi ba palo khal re place na chu bon e ya ki du ki jing wai kum ju roi ka poetry bat ya ka jing tho khana ba ngi kem ba le yo shi bon ki jing te ba ka jing snang kling ba ka tho ka program ya na program la pen me pen yang ba la la ju bi na station jo ka ka

Kanigadei ka Akashwani Shillong parlong nong sngap ngini beteng ya ka program na thwei ka do nuat ha kanika por ini sngap se ki jing rai jong iba Anderson Walarpi ngini sngap ye i ha ki art li ki jing rai ki bil ai ka teng ku blei jonga batlong ba isme nange sab ni parlong ha ka program na thwei ka do nuat ka balawan shipina ka Akashwani Shillong.

Kanegadei ka Akashwani Shillong ka bawan shipya ulai spa sapunyu pon army tong bidum bio beringkat berpraspa andre pusau kilahat kumju ru parlok nong sngapila banyu sngau haka news on air app pada DTH haka program na thui ka dot nuot pliyo sngau ki chingruaj I kong Audrey L thank you I na pameda shilla kumju ki chingruaj I ba Anderson Waller P hangning I don se ki chingruaj jong I bamut lang mayong te parlok ngin Yeskap doy I ha ka chingruai ka bil ai ka ting ya da ka bor ka ni ka dei ka akashwani shillong

Parlok nong sngap da kitu ki artli jing ruai jang iba mun lang mayong ki jing ruai ki bil akhir teng ya ta kapor ba jing iye du jisu ila poi sha ka bukut jong program na thwei ka do anun kebelawan shupina ka akashwani shillong ba ni kermen ba ka jing iye du jisu na ka benta chungi kan yai senran man la kapor ka ni ka dei ka akashwani shillong abat sngap mentai ka program ka banpur.

0: irosi kurba kishnong chonga kadaina charon ade iwe inong sngam chong ka akashwani nengkong e nga pin pao ka ching sungo e ka akashwani namar ka dei ka baneng kong ru ha ka chela chongi lengba ka radio ngi yo sibon ki ching mentoi ngi yo ki ching tim ya ki khubo na kleng ki chaka kum chu ru na ka radio ngi yo ru ya ki ching wai ba pher ba pher kaba pin snel tan nat chi chai ngi bad ru ka wan ra sha phang ka rep ka riang tham tam sangi ki nong kan dong ngi yo si sha si buon ki chi mun toi na ai khub le ya ka akash wan ni ba kalap kin cho sha ki khandai phau tali ki snam bad a kit ba kit riang ru ba kan ang ke sha phang bad ban nang wan ra sho sho ya ki program ki ba phair ba phair ki ba pin snel tan nat ba pin ber ngia ngi ki nong snam khub le si buon
1: tamati is dof na song sa ha po mo lai ru dad ki Kecacing arus jalan kemri, sehatnya di Iwe nafsu berjuba. Hakaju kepur kejukur kemru nafsunmu yakin kita kasuni kelatap matuk dari posnam. Sehat nak kita kasuni ayok sibun bah kejumutoi limpan kini kepur mah po cilajui. Teh kemju nih sejulai ru, hakaju kepur kebomta nisam nih sejulai. Sunmu yakinnya ka kasuni kan kenapa kan lah berpray sisu zanish kman. Teh kebersibun.

Kanikaday ka akashwani shilong parlong nong sunga piliyo sungo wika jingruwai jisu long ulong larwai da iba andronikos kong tau. Parlong nong sunga pagini ka buwari gini bateng shu eka program suriro ngin niya pai patminta sa siya iba register kong war haki arli ki jingruwai ki bila ay karteng manuban len ban nga iye jau. Kanikaday ka akashwani shilong.

0: Ayaw, yamis tirang di to na kay jok dalio kay chaman ginok.
1: Baba yan takaba chani rang ni nakna di namjawa na adi chigapa chani rang ko di duntong na sa nangjok ba?
0: Na jok dong, na may kumasya. Ang ikusuk chana sekarang ko chana man na depat ang chay gin ba? Antang ni chana sekarang ko chusokot na man na nang ako na wija ma?
1: Amba, daw chapre timang jamano na sa jokote nang ibiin ni namgini na sangani nga ba? Matum chigapa aro kari nang tot kapa chani rang ko watpo ha nang ibiin ni namgini na nama chani ni isu samjak rang ko sa sabo ha.
2: Yako Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kita wiyat nga.
1: Oi ruga maine sa narawa dud kontak kinis kanya
2: plus f chin ko ninga chimoi
1: ye plus f ni gumun on tisa thangat naman gen ma
2: nama siama jin salon a chaani rang ko chaon bn ko lakat kepa mang rakat kepa aro chuong kepa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko ba no mata uni gumun sa chaani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro ayin gnang bn bimang ko mang rakat na aro an sing baljo ke rakhina gata chaani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kata uyate
3: Na simang daw, Smith marak ni gitrang ko, knas, knang nas, knang skanak ta, mangen.

gajanmit ke basuk ke bakmani phi baro ki parlon os ngap kani gadi ka akashwani shlang ke bawan che phi ulai spa sa punyo punya armita munyam wave birin ka bu pras pa andru pasau ke lahat kumjur ga news on your app at dth te parlon os ngap ko pol menta ka ladap shi pau biji thek bat ngidan ru ban wanam che phi ya ka program ki surya ro bara kani gajanmit ngidan me pasngap che phi ya ki jing ruai ai ngo na iban chan nang mauri but e komiwel men song tingin stang ya kaneka program daga bangya snap lang ye light league jing wa jong e bashan lang mauri ki jing wa ki bilai kateng de tang uji su kban buat pat daga jing e ba phala bat ka ktin uglai tingin snap lang ye ki light league jing wa jong e bashan lang mauri